Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya, ulat lang!